Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Asante ngeen gërëm leen rek bu baaxa baax. Ganaw buñu santé suñu borom subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamne moy may wër ak wërle. Dañu mëna am jot bi nak be mëna ñëwaat tok faax ci West Coast Radio 92.1. Di nuyu nak fans club yépp képp ko xamné soppay West Coast Radio nga ñu la nuyu bu baaxa baax. Soppay yi bëgg nañ leen ali wo rajo bi fi ci kotu ci bijilo ci kololi ci manjay ter serigne daga ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax angen andak maste njay bi ci radio bi ñu andak jaxas ba xax show bi nga xamne nak ku nek togn kalam la ken ku mer boko

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jangan di konkoran.
0: Ah, lego stabilo.
1: Ya, lego sang ini rek.
0: Nai nala, beti yo. Ya,
1: mangisan tu buah ronka tu anglen nu mangin nu inyup.
0: Hak, jadi cefai.
1: Askan biop lingga def neh natorop.
0: Nesan, jadi cef.
1: Lingga def neh natorop, neh natorop, neh natorop.
0: Nyokap boka. Amin Allah.
1: Ya man, why am na ni suy problem bi nga xamne okay suñu istiga bi def ñu jamp.
0: Oh, ya xana.
1: Waaw, duñu mëna déggo la ka nga nekkal di
0: wara
1: wara ba ni di waré ni.
0: Okay.
1: Way contane nañ torop.
0: Ay, jere.
1: Yalla ci jamma yagare.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Yalla nga yagal ci sogur
0: ni. Amin way.
1: Waaw, da bi ko sopp li ngay def am ñun ñepp ñu ci bokk di ñaan.
0: Okay, ñepako mom.
1: Ron ka to fatéw la.
0: Mukk wes, ñoy suma way.
1: Yow leg nga gis ñun ñu tassaro ni rek c'est ñaka bagage mo waral lu.
0: Ndeysan, oh la la.
1: Ci lo mi sa prégi am bu ndaw la am.
0: Ndeysan.
1: Man yalla ñew xewal ma tamit ma am di ni
0: desar way jeri jeuf
1: man na traaj na am whatsapp number bi am ñuy gënal linku
0: waaw baax na
1: jeri jeuf
0: lako okay
1: ya man ma ngi nuyu askan yepp remon mendi
0: okay
1: binta jata
0: okay
1: wa ko ku le deglu rek ci programme bi bayuma ken
0: desar jeri jeuf
1: ya ba mu taaj ak out yepp
0: waaw
1: fu nit mu ndi nek rek lay gos nuy na la
0: ya baax way
1: ya jere
0: ye
1: okay
0: te okay
1: okay
0: disan kokou di legos gomis nay na

0: Aïcha, assalamu alaikum.
1: Waalaikum
0: salam. Ah,
1: man baye sereri.
0: Baye sereri.
1: Waaw.
0: Baye sereri yow sereri nga nga def. Nafio.
1: Amara nafio.
0: Tambine.
1: Ba ko wala.
0: Wa ma gam ba jam som.
1: Ba jam so jam.
0: E cham. Bek ci yow.
1: Man may baye sereri.
0: No tudu.
1: May pa bo jam.
0: Bo jam.
1: Mangi bundu mbohol.
0: Ndeysan.
1: Sereri yep man mal malay na ji.
0: Ah way way. Jere jef.
1: Waaw.
0: No def.
1: Dama rek jam.
0: Acha ko koy begal.
1: Ah, lolu nehna trop.
0: Haw.
1: Waaw, way gisuma gisuma sa fecha bi de.
0: Way begalal ma ken rek ma won la fecha bi legi.
1: Ah.
0: Haw.
1: Acha, acha kuma sa.
0: Begalal kenen?
1: Ah, waaw waaw.
0: Ne neul kenen rek nga set.
1: Okay.
0: Waaw baxna.
1: Okay.
0: Bo jang.
1: Acha namu.
0: Ñu dem.
1: Alif salam.
0: Ciao. Uh-huh. Dude?

0: Allo.
1: Won ka suma ne suma goro mo ma set mi ngi joge yuna.
0: Aha.
1: Naka la ba xore.
0: Waaw.
1: Waaw mo mo tal radio mobile ami fo mo tax ñi deglu.
0: Ah ma boy degisulo.
1: Ata won na fast club bi nañ ma dimbalé radio.
0: Won nañ fast club bi door radio bi.
1: Dimbalé ma radio, dimbalé ma radio joy na ba sonna.
0: Fonkal.
1: Yalla.
0: Ndeysaan. Ayta.
1: Ben radio.
0: Na ñew.
1: Ah na kay genn ci waaju ñu ni ma radio way.
0: Dega.
1: Rajo moy sama problème
0: dañ ñew
1: na nga ñew
0: jula dega
1: da ngay fëga bu dabi ñi ngi poj yu metti
0: déjà
1: waaw ci kanam
0: ci kanam
1: waaw ñu nga ma sacré de bi jéna
0: déjà
1: waaw walay kenn ko fi waaw
0: waye le gosse arrangé na ki
1: arrangé na waye mo tam moy secrétaire bi may wé naka
0: déjà
1: diaro bi
0: waaw
1: waaw waye nak bu fi nekk rek ron kasu mo ko dé jël dé
0: déjà
1: waaw tikaram
0: tikaram dé
2: ah
0: gira sila ay cha
1: correct
0: ci kaw ci kanam ngay ay cha bu safré na tanga
1: correct
0: acha ñu dem

0: Acha jaliba kuyate. Acha wojulumba sula jarankole. Kiankolu, abaribu kolu, nyomin kolu. Acha kombo.
1: Tonya.
0: Assalamu alaikum.
2: Alaikum salam, jai.
0: Jai, jeng sala.
2: Jai, nang ada fai.
0: Ah, mang firek, nang yunala.
2: Nak ngon si mangi dugu raja birek.
0: Ah, desan, jere jofar si wai.
2: Wai, gengna dugu ji program bile.
0: Torop, damban nang la.
2: Wai, gengna dugu, nomba bi momar rilun, nomba bi momar rilun.
0: Wah, mobile bobo sa te lenko sa cha, nomba bobo dem na. Wai, dako jeli monde.
2: Wallahi, nomba bi momar rilun. Program bu jere duma am, duma nomba bi, sumpul ma si ton nomba bi lafane ke problem. Wai, dey.
0: Wai, stoyal bini.
2: Tey, damanye nire mana haral, tey, damay tar
0: taw li deglu waaw
2: depuis nga start ba legui mangi tous nombre bi rek waye dama def legui la ko japp nak
0: waaw 243 7698
2: mangi deglu programme bi neexna trop
0: jere ci fati way
2: jago ef suñu mbokk jolaay ñi ngi contane bi sa ñi ngi fecc ñi ko celebrate bu baax
0: ba bu baax ana ñom Ousmane Mané
2: ñeppangi bi
0: dina laay
2: man dañ may laay sama yo sa programme bi nga duggu de man len nombre bi mo reel
0: vilaide
2: no way ngi ci jamm ba
0: mang ci jamm baba oh sorry way A koko di Amadou Dieng mang la nuyu bu baax Dieng sala di nuyu fofu ñom Ousmane Mané wa garage bi mang leen di nuyu leen bege ay cha mune ci kaw ci kaw Ousmane Mané ñom Malik ñom afi djajuba
3: ko te yela sangara bala baga ke de masari awaga
0: ñom boto sedi kat fu nek ñom lamin jay taxi driver di jaliba kuyate a 243 7698 243 7698

Ablay wat. Senegal mo man luma di mo sarama. Ikeri fadi, ikeri bemadi. Yana manka. Yana tunu malenara malenya na lukuru lugya. Asimbo miri de ma wat. What? Kambe mogo juma no fana wala la siri manka na ture to mo no manya brete ifa sale ni ni tala ure musul ke ni to ni ju sa bi fo li la bali man maya la anya na kele mo buri ba te kele to duma fola fola siri manka na ture to mo no manya brete yembrina munko ma amriti ni mana Keba kuru la dusu wani mili, tumbre te keba kuru la ni bulu kulu nyate. Ekupani ki la tiri ya la, mangi la nyawe ya, mangi la te.

su ko defee rek ñu dal di acca may ñeneen nag ñoom it ñu enjoy seen boppa. Waaw, jaxas baxas moo bindoo noonu, ngay door afta nga may ñeneen tamit ñu mos. Duma leen ko wax nag, dama leen koy defal Aïcha, ngeen pare Aïcha ngeen wax loolu leen ci namma aywa leen.